cha maarifa. Akili ni mali papa. Dona ndo musema Solange Lusiko, suja wa wanawake. Oh, filemo ba forme.

sandi sandi mumba na mabuku na ngai osala ki mbulu lokola mwana nyoso kosala kana ndako ya tata na mama kasi na boyaka yo te epai oke lakisa ye fidelité chéri kosala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomeli nazali kobanga noki yaboya yo okoya kotelenga na pamu ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi